for Robin in the town today, late July, say football in Lua, Pele Fafunga, it's time to watch, you know. This your time to call me Fanga, solo late table in time, yeah, I'm going to leave for it, Jamie Leoli. Doi fasala wino tatu tala ia mai sa mo pena ele tau tu amantal nei vayaso ole pionga ngal marmana tipi o tanga vaya tatu tala oto melo tupu tino tanto wa tino tala tula e fitula fe fina nei la mfeto wina tu ia ole toi fasala wino tatu tala ia ile so ole to volunga fo ile ole tau tu mo tanto ule nei yaso ngafua doi tali umai a tatu tala fo ule fapopoka le aso a tali tali tu lae balu. Ya pala tole na uma pua tole atu no. Ta uma tanga ma vai ainga ole ole. Ba malo atu ya te utole na sa usua inga lue ngole tayao. Mo fo ila le malo longa le ya uli manaya. La tole na ua fato amata na amata nga lue ngole sefulu. Ya la li tayin le break. Ya alo fara kono ngomberto tole le te utole la te ufara finga lue nga. Te ofa o se si aito e aluma se tupe fa tau se tau maftanga i oi se fare ainga. E le ngala ukala fo ilia le makua tenu le me aile anna. O le lanchu le leia na te anuma olu fara fingal benga. Da ia se pangal kamar nga. Te kwa alu se kupe ngalu wala le kahao ia penga e ngofu fo ngafi le afiafi. Mai oi o le leila u tau maftanga po la u lanchu nei le uli. Te wai le hai se kampangia le hai se lako. Se lako moto wei. If I be like me, honey, kiss me. Yeah, I got a key, Kaku Samoy. He ain't me, I had more of me, I'll tell for the thing I'll win. Epi Malili, Epi, I also work a money. Ah, Kofu, Makampangi, Malako Motorway, or Malato Microwave. Ah. Okay, oh, follow ya. I quay, nga kupi. Ale matua ma neye le kuka na nafi le tutoe. Le kuka le tutoe le asa nafi. Kama le lele nga. Toe nga mea na nafi. Kwa koe lo lalia. Kwa popo ngile uli. Aku wakulu wangangile fiafi. Kwa koe leisa. Kwa fa mafala sunga

0: Leo tu news for Limba Monitor Channel Leo late July just in the tour read some what slim of tour mobile data program Leo what you may la una number tour le sungol li pulel ta tu company al ta tu TTCL pe anai fo le tu ma sani le fion ala pepe tala le le mota to iva ya stasi a mtangol va ya sem foyer so ta ilungol ta tu al fi fi mai mal pokrame ile asunga fua ya fatal va tu balanga nga fa lolo la pepe ma lolo sei fu moria va lo fo le so iti te banga duenga ya pe ona ye fo le ni ta ya o mal ni fu am tangol va ya so ma lolo sei fu ma lolo su
1: Ya fata alo fatu lau talenga TTL neitai mule uli ya bayane fo ile tapua ina mamalu se tatu watunu I tonu au kilani nei ya amese fo ila atu walo mafuta mailunga leo penga tafai langi malo sa ifu manuia
0: langi mamale neitai yao malo le ngalue malo fo ilo nsai malo malo si tiute mangalue ngale neiva yaso leo tatu yaso ngafua aso ngafua leo pipi na manfai ngalue yaso
1: ya Orvayasos ayo la satinarm to apisia tetia. Elengatai izotonu ainga ya a opokalamia ekalesia. Ya fapeo il telefo yo pisinisi. Ya olo fapeo na fatino tele olato specials motula na fapena. Ya msalona eva aile poloko la wale la sotona.
0: Ya
1: ele tele olato weanga e faifatau. Ya ai fa popot fo ye yo asa telephone faita long alfa now ya ele yala nisi na le pc a ele asotona ya ai tal sia sa maua o mai tato ya se aso sa man mi ele fa ngai no fo yo o la sa tina ele aso na fi ya tailo to e kali siti tia yo matu sa patino la vatina ya la to pokalami ya a ini ele tonu le sauninga ya O matou ia manai whanau, ia, o le su, ia le ula lole, ia, ma wai pola le mea lo fatangata ia awe fafisia iti nao tamiti.
0: Sa ole le leo pepe, le isi si e

Pasilang ngayon ng tatu po kalabi awin ngalo tatu ng tusil vau filfili mal tatu ng tusil songa. Mawa tatu ng tusil na ilu al tatu ofisa pe on yay fitus ful talal tu si ilitaw ng tusil tasi. Telo le oal ngan sa molo itino tatu ng tusil na ilu ay mafaya ng susan yat yat oe. Ile fofowina lea o saulaunga. Wan fo inisio maftanga ay mais inisio faptonga. Ia fo ipoiponga maliu e kalisie mo siu singo ainga. Tell all Nano Tono Tatu to see the Valfi, Filimal Tatu to Sersonga. Palabal Tatu telephone the Luan Lua Tassilima of Tolu, Luan Lua Tassilima of Tolu, Tatu telephone and fine of Sotay Mayai, Ya Pete Sumba Tatu Officer, all the Tolu part of one, hope all every day in Manukau, a voice of Tusil Tatu to Sina Lua. Suri Uma or Tuya Sau, si Ovayata, Samuela. Suri Uma o Tuya Sau, si Ovayata Samuela. Ile fa'alol tele maliaba tawai. Tarsanga tuai le mamalu le ainga pot poto. O Suri Uma o Tuya Sau, si Ovayata Samuela. Maona tau ainga uma I tutono au kilani. O la faya statu felo inga momua ile. O la faya statu felo inga momua fa'ale ainga. Ile ases fulma luo melu olu ono. Ile manu kau. Mole talano ina le tatu fa moe ia yoni lu all wono I vaisala fa mole fa so tai mai le telefone le olu tasi tasi fa fitu I vai va tasi o mole tatu tatu si manisio fam telanga fa tele se ni le nei fa si silanga e fui mono lu isa Barrett se fui va tu ya sau a Max malamba ma fa muina la iloa tasi deo fa si silanga Pasilanga le neyo le afi anga po isavai. Ano foia fale mua. Fale vaai ma fale seu. O tia mawalunga. O tia mawalunga. O na faapele o upu. Te uwalilingo le fungatia. Wa pauli tu ambao. Mafua malu. Wa tangata loa loa le vaofilifili. Male asa. Male asa asa ngata. O na matu faatu loa ulea Samoa. Yo pa ia sa usau ngata. O le aleo iai sa matu leo. Too low, no lava. I fasten the tunnel leaf as a silanga, a suli uma, or alum tapa fana, or left your anger or put a savati, or alam papa oi aukilandei. Maso se tassi, a fia tongi I a sana maa, a while lava fat my moy or the toy fausiaina, or the malu malu tapo e calcia efa cassai to tonu or tanto no o. Or la fail tatu fellow inga ili otara at center, elas a tonsa full of me, lu old wono. Le tulai tasi ile uli, se pa ile tulai lima ile afiafi. E mana umia lau awai mai, tatu usuala upule, mafa asoa. Lima sfultana le wistana, mana tua mai masau lafonga, awa le tau amataina ole nei faa mwemoe. Ile ava marifa lal tele, faa mwemoe ole aulia atuai. Ile aso ua tau poina, tatu feilo iai ile lofo ole tatu matai. Faa atai, sainia ele failautusi, male laulau ole maafutanga, o alo mutaba fanau wa popua.

Alam tapa fan nau la fi anga mo tai au kilani. Ola toto ia fai o tai lolo tau pa ia mo san Samoa. Ai le fa si silanga e fa si tonu. Ile mafutanga alam tapa fan nau mo tai au kilani ni silanei. Taluai olo ia se mata upu taua e fi ama wai so fina ngalo. Wa talo tuai o tau mamalu e fi ama wai se tatu fela inga fa mole. Lo fa nga masano le PIPC papa toi toi. Ile valu se furu pa valu lua, Wiley Road I papa toi toi, ile asa sfumole ono me, aso tona ile tula se furu vale lua ile uli. Tala so ifua ia, ile lofo le atua, lo uto se fua ile aso, e tau o tele lo awai mai, faa te tele, sa inia lau lau al mavtanga, alu mtaba fanawa motai au kilani.

0: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
1: Wama whai nei, ora whaata wantu top up ale Digicel I lunga o leo pengata whailangi ale ClickX Pacific. E ma whai fōi ona lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tō ngā Fiti, mawaruatu I le nā ole lima tā lā. E le leile reiti aso teitasi ma e whai ngō fie fōi ona e listalai. Asis jane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fōi sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tō ngā Fiti. Morisi fam talanga vla aule olua tasi limaono tolu tolu fafa. Olua tasi limaono tolu tolu fafa.
2: O tausa ili se sa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foing. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei etala. E mafai ona mātou fisoswani. O le finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ele aso mose tae au manuia.
4: Sunga o fenga fa ka o kava le fo maunga Max Ila.
5: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa kava. A ona me piko sidi. E nga le luoli ma ka la lava ya so le ko kong.
1: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta vale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le televisi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Ole tamu lo wan sia radio sam ole was full fit to video to obtain ele to line to lo joy fat tala fan to man to wala ngan to ile ole fana wa onga ya ole da wanga yan chi ya ingo lo fam bu mai wa ya no line to fu si pau ele di vaing ola woli ya fa ye he se vaing ola ta vale ole bo bi ya se so so ni o te pole ole fat si mai ya ole sunga ya victa ole to tumla udanga le ale tire world and auto limited yona la la luanai o tara ya wa se fa mama vingo bo le di vaing so talo fa victa malo nga luen
1: e fomo no to fa fomo mo ne tura le obi ya ma ron sa e ma no to tai ya e na ku sa mo le ta pe na ma ni mo ta ma la wa to le wa ma fu ta mai ai du ma ra sa we ma na ba nga de nga ya ma lo lo fa fa ya tu tu
0: e ma ile victana shauti na fi fi so performance le nga fa ya nga fi ya
1: ya ma ra ya ma ra ya ra shauti na ya fa ma na tu fu ta wo na ya ti na to no ko to ai ma ya o le ku ya ora shauti na ya wa ya le fu shi ya Besi kuka tina, besi naya tina. Ya, kurang nga ngayon. Kaya yung mga wain ng lolo yung mga ayaw sa tina.
0: Ya, lelay o le mentawa. O le utitaw fa alungot. E mo yang ikaw fa nga sa nga siya, kira umakili.
1: Ya, sa lelay. Ang lalo ngayon nga na ikisyo di kalim, makuhu, ya, le uwa pong imekikili. Ya, mga laik.
0: E leo se mo yung fafol sa ule. E leo kuria mami fafongol leo se mealo. Fopo se kukola sa utina. Lele, Vikta, ole un tanto ye ilo vayas fone ole masina me. Ya, o anifa mama venga molpa. Ia mal manu le entunu. O loo sa unia le tanto company ole tire world famul mon.
1: Ya sa tai songa mo mo no ya mata tu de tato pam pesin ni ya ol mata pesin ni bata si ro to ta la su iba ol ma poti so ro to lu ta la su iba sen ni a un ingalo fa ngai no airport ka tax ya polo airport ka ya scan to na tato fa lo lo mo to e un sen ni to ro ta ba ni mata pam bu mata fo ile o ro swa fa a pe un auto ro ta avale ya swa ti to na tato a Kena tato papesin ya tulang lu suafa macam ni yang lain lah macam tu sih dah seperti itu sih suafa malu ya sungguh yakin orang family nama tato waktu ni dia sih terasa ya macam orang from kesi RPG fan service dia dah suri bersalah ya seni asal itu orang from kesi fan suri ya orang from kesi fau umat wifiom ya macam ya orang macam fali isilian esuanai iperok tabal isilian fali itu mereka full service transmission service ya tonu pa folo sa na di pia ya mato wa di fino mato ta valle o di dif kupa to pa di fax na ta folo lo ispi skian na ya e mato skian na skian sa de tina lo sa ir mato a fensinia ya na ta folo mato ta ver fa ta wa teli mane na i mato sa sa de fishing a hypercar o mato minivan o tacto sporka su palu va nisen skyline o mato a fowili ya mana modify mato a for will if I was feeling like much of a tabale for range of high last money sent I would take product at tabale is our mona tail for matango fear or mona lifi pull pass no common for p have a pain she too long I can work with ya e pick with air mother tabal fatta on I would take poly matrix or son in the turn not too long to e no tabal driver to sort of a fold in a matter of tabale all of a matter to me more yet luma matu finance tapalai like send it to the machine like pink standing follow on man there tapalai luma matu finance to tongue if we must have it to why if we're feeling kama ESF pinching ya kama naiki ya persuki swift for on the feet that we talk about it to why now that no way I think in the ili kato kata avali ava pia fia tata nga ya mola wa noa so my le tato a lotu a ya tasina antori sama kiwa ya tata nga if we must have sabi nga fata wina ili mato fata avali vili man mato ni mera o iba lo fitu fa to lua lu omo se so sani ya nga ta fo leo al mato far pa ara to fari tono pa ora sa ya wali waya po kufo se fa o ya asu mai tono amari ya lu ta avali ela wana yu se sa me peo na fina li nga mato so sani to el mato langa se ki na ya kuyo ya pea pea na teo na ya ngai kong kau keu ya la ta avali ya sa isu lima ilu ma lu su lua o se se ta avali la wama mato se ki na ya ki ta to fari fari na ya se se langa se se tisain no more in the tattoo for the week 10 minutes 3.5 side is pretty much the alignment but my time with tattoo for really to touching and motor fit to separate level more and my toe yet tell them no more way to my eye yet that's my fault yet thank you for not that it's not my son it's a bullet
0: Maka ukia le iunga o ka alonga.

Lewa tu lai baile tatou taimi ili wati ili nei afiafi wa sifuru malaiva midute wa te aile itu la eono. Ya e fie fie fai ya e loto male mafau fau ili nei afiafi fatalo fatuai. Ele fafonga le tatou tenu manon si fumanuia. Malo le ala usu ife au mngalwenga amata ili niva yaso. Iele lofa male angare leyo le tua ili ola male malosi. Ua tatou maua mfaiona faa waupea. Ya tatou ngalwenga fai ya besio le tau tua itu tonu wa tatou ainga yala lia. Ilo usu le tayao le tau siya leona ya tatou matua. Ya tu asina sina ole tatou watenu amaise ai. Ya ole tapena ino na ifana wa onga pio na masani ai. A tatou tiute ya maporkalame faa nga solo ole neiva yaso. Lela wa tatou ya ili amatango neiva yaso lo naso nga fuas furu maritasyo me. Ile tatou sa valinga pio na ili ni teusanga. Ile wakako ya ili maka fuinga ko savan vali atuli o ngatu tonu le nete usanga e vi i aile lo famale angare leyo le tua me manino male me moni to tele ni so ilanto wa le au lia maile ne yaso ono ole vala upa ia le tua inisio tau ainga o tanto i aile ne ila lo langi ya ole te talo ile tua ia maua pia o tau le lo tele fa mafan fananga maile tamau ile langi fa pena ona fatasi mo o toua o tatou iai i neiva i taimi faigatā ia faapeo faafoga mai nei o tatou aiga o feagai ma faanoanoaga ia pe fatoʻauma atu ia sauniga pe ona iai ia le faamavae atu iuō ma e pelē aiga ia ona o le malaga le maliu ma le oti tatou loto tetele tatou i tatalo i le atua i ai lana faamafanafanaga mo o tou ia maise ai foʻi ia ona i aiga ma nai fanau pei ona maua ia i le valaaua le atua i lenei foʻi iā fiafi ia o le finagalo faitoʻatasi o le atua o ia nei aʻumaia o ia foʻi na tetoe aveese ia pau o le mea ia tatou tutumau i lana faaolotaga ia ma tatou taumafai e faapena ona tatou pipiʻi pea i le amo le vaa ina ia sau le valaaua o le atua ua tatou sauni ia galei le atua ma outou pe a faapeo tou faafoga mai I lenei foʻi vaega o le nei foʻi iā fiafi tatou iai le faiʻuga o lenei vaiaso le asoananafi ia pei ona faailoga ai e le lalolagi ia ma i tatou uma lava o le aso faapitoa mo tinā ia po le aso sa o tinā manatua foʻi ei le aso sa o tamaiti loto tamaiti aso sa o tinā aso sa o tamā ia aso lananafi sa faailogaina i le aso sa o tinā ia i le telo e kalesia telo i lope i ese e kalesia foʻi lea pe fatoʻafai le aso sa asau nei ia ona ʻulisi lava foʻi o porokalame a le kalesia ia i tausaga taʻitasi aole tele lava foʻi o le aso ananafi ia manatu sa matagofia tapenaga nai tinā i le aso ananafi ia tele foʻi nai faalumaga faaleagaga e maise o aitema ia o lauga o le upu faamalosi ia mai le afioga paia le atua e faapena ia ona tatou faalogologo ma faafoga iai le aso ananafi ia ao faapena ona iai ia nai tinā le tele o latou porokalame ia faamālo lama faafetai atu i nai tinā ia pei ona iai ia latou tapenaga i le aso ananafi ia faatasi ai foʻi ia ma aitema ma lauga po lea lava se mea sa faapena ona tapenaina mo tinā ia agalei le atua mo outou I le matou lava ia ekalesia sa matagofie ia porokalame tinā e leʻi faia foʻi le le tuufaatasi ae sa maua le avanoa e fai ai ia aitema pitonuu ioe pei ona iai nisi o pitonuu inā i magele ia lesi pitonuu i outahū ma papatoe ia ma le pitonuu lao manureua ia pei ona iai ia latou aitema manai a le sauniga lotu le aso ananafi lona amataina ia faatasi ai ma porokalame anai tinā o le ua iloagi iso o le makuaʻi mea lelei ao talini ia e nonofo ma tinā o nisi o tinā sa latou faatinoina ni tala a o nā tala o te tetaʻi i loʻu mafaufau taimi o lotu tamaiti aso ia ae ina ua faatinoina la e le lesi lea kulupu le tala i le aso ananafi lekoʻiga o elia oka se manaia manaia le faatinoga o le tala manaia le faamatalaina o le tala
ya pi ona yaya le aswana nafi ya manisi lava fo iyo grupu pi ona yaya na ifa afifianga fa le nganga ya fa mawolunga ile vi ingo le tua va tasi mba naitina sa lautungia ya fa penaona fa malosi le aswana nafi ya ole tulanga landa sa yeisha mato e kale si le aswana nafi bo fo ile avano e fa pasile kikeringa ruenga listing ya Ya ai moli mawina ia ne aso sapa ia o nai tina Ya manai por kalem o kase au le leo tina an matu I kale siu Kero fa penga umafo ia le chelo I kale sia A tasi le siwa enga sa mata ine la tun tilo le aso na fin matu I kale sia Faisi leva ona oye le leva Ona fa sa ina ona le mele neyo le ula lole po le ula sukalaki E oye O se matua yo ufa fetai tele ilea fufuanga ufa tino ili se matua ikale sia. Leleto e fatanga ina ona vato se ula lole po se ula sukalaki. Ole mea mongi aya. Yo olo yaso fa pene. Availa le alur kako ula lole male lau sukalaki mai supermarketi. Ole mea le kupua. Ya ekele kupia la ufalo loama a. Ya ae maye kakou. Kele mea ole mamae yo ngifo tamaiti. Mamae koi mangifo ka ngaka maku kua wae. Vave akule aishu kalakir kaka makuwa ngailor kamakiki. Ya. Ya fatasi ya imale fiu o naitinae. Kaele la pisi ito tonu ole. Fatasa. Manaye telela fufangale sa matua ikalesia. Ya ole matua isa kapu kapu. Onga koe vaie se mea kawo se ula lole. Po se ula sukalaki. So se mea fai. Loto tamaiti, loto tama, loto tina, wani siwa enga efa yo, wole tue fatanga inya lai matu, le mena le ula lole, pole ula sukalaki. Ya, awa asola nafi, ngowa ye mole mele ma ngai ya ula, ula ya, kowa ye mele ula le fai, ya, ele fa apela. Oka, solo ma ngai ya ula na fa ula, ina itina ele aswana nafi, ya, ya, ma tulanga fa pena isha matu, wekale siya. Ya tawalunga e fo ila mar kufanga kai koru kero pe kai koru afer kinga ah kai koru afer kinga ah fai ka unga kinga an mako e kale si anga fko ki kia koru sifun kinga ah ko fo kinga maranga koru afer ba ila ye ah ide ma e mafkanga kama mako ya fa fi fi nai nai tina na la val me wa maua Ya enaita mama le a tauna fa fie fie ai naitina ila swana nafi ya tawalunga lola ile a alu ortina ie faile to na imale ainga mafa sang sanga li tamama le fa nau ya ma umai fo ile aso sao tina ila swana nafi olonga ise sengala o sa moye ile me meka ole aso malulo o nei a okako Tanga umanga ai pai ko nga I usur ka ya er fingal we. Ah, de lesi ka ko wa so malo lo fa mol mole. Ah. Tulanga lan nasa ye le ma to wa aso sao ti na ile aso na nafi. Ya sa ba ye fo ile to telo ile to sa si si mai. Ya ma ma tango fi ai ma mo lu nga ile vi ingo le tua. Ya la I por kala me fa nga solo na jina man hatu fa pina fo I to no la wi kale sia. Ya ma nga ruwe nga sa e yai ma e mai mo ai ma e asi asi yai. Ya awala wa foi le fama na tuina ya o asone tina o lisi tina na nafi valus fulman tu puteu sang tina se matu I kalis faa talo fatul tina ya sia malo olo le malo sir tina e kou se sa ome alilo matua iluma faila na mori mau aku inga ya O isi varus fuman tuputa usanga ole mfainsa vat. Iyo. Ano ufaftaina ili aswa na filtina asya matu ikale siya. Malo siltina. Iyo. Vi iya le atua ili. Leola mal malo si ufapena na fuwa iltina. Faftaifo ilfana uona leva. Aya le leyo iltina. Ya. Ana iwa hengala le na isya matu nga luenga ili aswa na nafi. Ya. Ele iya isi. Taimi isa fapena ona. Afia ai le mato fai fe au se upo le tu le sona na fi yo por kala me u malava pingi mai kinga ya tu langa lena o fa fi fianga ya fa le nganga le upo le tu mata ngo fi mata ulunga fo le mato sa ninga ile sona na fi ya fa mo sa fa pena fo ila u e kalesia
ya ma porkala me fa nga solo pe ona yai lanso sa ona itina ai mo na itina wa misi lanso na nafi ya ono onga luenga nisho ila to ye nisho fufuanga nga leile tu mo oi fa taile lo fo mrang leo le tua to wa le mai le to wa so ila so na nafi ya asa ye fo sat setina sa fa no no ila so na nafi o te pole fa pe na ona fa fie fie o ile ele ya si si fa fie fie ina lo ma fa fa ya o lo pipi ya ile ali e fa pe na ona mo wa ile fie fie chega ko pese afarano

por kala me lungo la wala ile ne ya fiafi wo tu tawla le telo fa am ngal wenga sanga fa ngai ba oil ne ya so malulu failo mai faisi a pisi le titi lungo tanto motorway so se motorway la vo foi pe ona e anga ine fa filo titi le tule tule mu mu fa solo a kor no winga ya faisi ne poloka le titi mo tanto le ne ya fiafi a matanga o fa am ngal wenga tanto ya ai o le pisi masani lungo la wala Afatu mo tato le ni ya fiafi mai ya manrewa ilo wanga ima ili maleva lele ya imangele. Theololo sao ya matau ni imanukau fa penalo wanga yatu imanrewa. Olevao taka nini mapampa kura olo fa ilo mai ya tasile na vaenga pi one yele pisi manpoloka ili neifu vaenga ole ya fiafi. Aframi lunga I one hanga. Ya pia fa pia nete anga yatu ingao na mingoi ae pisi theololo pungo le neifu vaenga ole ya fiafi. Ya linga tafoile ya. Ole tilu tilu watu pa ea nga ya tule lwa nga leo pankuranga. Lo tewa ya tu ile fe meona fo ife lolo lupisi ole awala lua nga ya tu na I pankuranga. Ya fa nga solo tu ili na fa itu. Ole off ram Mount Wellington ya pa fa peta nga ya tu Silver Park. Ya le ngata fo ili chi ai ma Ben Rose lwa nga le na makwai pisi. Ile ni fo ya fia fia manisi lwa nga pi ona fa ilo mai. Ele tanto reporti mo le awala. Ole nei fo ia fia filona winga fai fai le mulo sha va ilu sha sha fa ta pula ina ya le ngata fo ile a ur fa ngaina la telefoni pe fa pe changa ilu ngal awala ya a video kwa si va nga ngale awa kya ngo ya iyo a lua o se ye tonu le fale ya ona tali lo la o la blanga al temi nga ke ngal awala fa bangi fil ka ringa na telefoni ya ya ole tulanga na report mo ta to ngal awala ile nei fo vanga ole a fia fi Tanto tula fono fa auro ya awafoye titausisi lo sao ili ya faina tato lunga ole awala.

0: selinga i vatu. Amo.
1: Ole nam fena fa fonga le tatu tinu fa poponga le fa salomino tatu tala mai sa mo sa ni ma fonga na tole to fa tanga vaya tipi tanga vaya so na fa poponga a matole ni fui vaya so pe ni tatu talo melo tupu e lo fa no le tatu tinu sa mo tal va lu lanso ta pe tatu to puli le lo fo le tua tai tai jelo to se fu le ngata fo le ma to wala to mo we se shuna fa poponga tatu tala mai sa mo pe ni yai Ya ma vaenga na piona fa fonga me ile tatu tinu ile nei foi vaenga la fiafi. Ya male I unga na fa ma sinonga se tasio tamale sa fa o ya leoti ya lengata I le sa a fa ina mo mulo no soi fu a ya ai so so wa tu ai ya male sa ve ma malu le malo ya le wo sa uli ungol fa ma sinonga solo a to ai le fa le pui pui ya kaula wa fo ina ya ina ya o inga mo ila towe fa o le oti ya ma fa muta ia le soi fu o nisho te ngata ia nei vaenga pi ona fa fo ele tatu tinu ele ileva tele atu o le ungala na fa masino nga solo ato ili fale pui pui tali ya isa isi teimi ya ono ole talu sanga a lesa a vea o po o leo lo tulai mo ia Ya ile tuli ai o le luas fulu te usanga o nanga vaa lea ya mole polola ya ta ilo iai o lele mou mwesitali ya ole vaenga le nape o ne iai. Ayo tatu tala na la tue mou sisi ono fapoponga ile tau le valu ile asoa tayao. Se eme se vaenga le talo le tatu tau ile amtango neva yaso pe o ne ripotio mailo fisa vae tau yo kilani fanga solo iai ya fuafuanga ole ne fo iva yaso. Se forma le fanti kirilo na malu mo tatu ili aso fa mawina faila wa foi ya sina malu duo le ne yaso le ngata foi le ato ulu netibunga inisio vaenga le tatu tatu bitai sa matele le foi na langi li lei le talo le tau mo tatu ili aso tulanga foi nao la ile malu du mo tatu ili aso ata yao plansi mesumo le fanti kiri ya la hafa pena foi na langi lei le tulanga le tau la hafa pena na afia ya ili taimio le tayao na ipuawa Ya fanga solo antu se temio le wobli nisio pi tonu uru. Ya pi ona report ya maile nei fo vanga le fiafi. Sa unu isa fenga malanga mo le tantu tonu o Samoa luas fruma le valu. Tikiri luna vivela fatu na ngaina luas fruma le lima luna maulano. Timu nisio vaenga pitai ya ole amatele la bufo ina lao fie nisio vaenga le tantu tonu. Ya ole fo ifa ilo mai ya matele la bufo ile plasio timunga. Ile telo temi mole tatu tunu o Samoa ile vayaso na seima vaya tunei. Ya one sona la langi lilei aolona vivela le na luos fulu malavalu tikiri. Ya pei ona fa mawina ile neifu vango le fiafi. Fanga solo mese vainga le tatu ngata ifalo le atunu le ngata fuelo le kalendo le fainga faiva aukilani afatonu le itu lae lima. Ile tayao na lila na sua ma ile ngata ifalo aukilani mouma ni atu sfulima minute ta leono le fefio le so. Ole ngata ifale one hanga fa mawina ile lus fulima minute tele valu di taiao le asua mayai mau mali antu ile afal valu le fianfia na nei fanga soro mi tatu imanu kau hensi por fa itu leo matau le fa ilo mai valu minute te as fruma le lua ila wauli pe le ngata ifale ya sua tutu ile lus fulu minute ta le tasil vavewa na nei ya mali no fanga o fa se enga muri wai pichi le fa mawina sfur fa minute te as fruma le lua ila wauli Sua nga te fale mou mali atu le lus full family du te tale tasi ile vavewa nane. Pailo mai langi leile tulanga ole kaleno le fainga faiva ile so tayao fanga solo tu la solua se ia pa ia la solua le vayaso asau. Talona ole tau mga te falo le tanto tenu kaleno le fainga faiva ripo te malo fisa va aitamio kilani.

0: Takakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Kas. Umalole kesi le Omega Kas.
2: Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
3: Tālu whanawa o le siu fonga le neu Samoa, le radio Samoa.
4: Tāua le whai o le tui o le fulu. Na fa pe fa fonga mai le ta to te lua mai se oele na e tele ne e ma fa tia il fulu il tau malulu. Ya ole tulanga fo ili le pe o na fa mai le mau niso ila to we kusa pe fa ili tui e fulu lava. Ya sa e tele ila to pe o na fa ia tui il fulu e e umangi lava e fulu. Ya a olo na ta ua la ole fa ili le tui il fulu e fa aiti tia ilo tinga ina il fulu. Ya pe o tulanga na pe o leo te whaalongolongo atua ia tatu wha sinisilanga o neia fiafi. Ia o lo la patai mai ai ia le matanga luenga o soifua ma loloina. Ina ia failo tui o le fulu ia pe o neia ia le tatu wa nga ia tu le tau malulu o le neifo i tausanga. Lua mai asu talu waisa wha taunu ina ile tui o le fulu le matanga luenga. Ia o ila to umala sa maua vanoe faili tui. E kokongi le mea? Yoi. Ya ai sa fa penaona tu tongi ina le ngaluenga. Ya o e ala ilu le fia tui o le ale fa ila utui. Ma ele ifa manu siya foila. Ile mantonga nguenga le tangata e fa ile tui mal tangata le fa ile tui. Ya ai ta ua le fa ile le tui ol fulu. Ongo utu a inga ngaluenga ye ye mato. O le kemilingi o le makua I marulua. Ya tele foi o time ti o so ti tonu ta vale vane il fa fonga le tunu ye wo makwa ai sha fa so lo ako tu langa la le na tele ina a fa ye tu I pui pui o fulu ya mato ya nga ruenga ya wa ele se ta la ya lo ai ko ngi umal nga ruenga ai mo o yo na ti fa fonga mai tele ina e a fa ina fulu ta wo fa yo lo tu il fulu ya po ala vani si va nga e sa wo kele le mau kui wo ka ku fa longo longo iai Yo le kuyo ko viki pe koru e pe fa kui a sawe mare tu yo le michela sawe mare tu yo le fulu e ta ua tere le pui pui o tato ta ua tere le pui pui o tato ya mai le ngase ngase o le fulu warke mingi o la la ko kele kanga ka o le fo mai o ngal fulu ya ke wak maro fulu sawe le la male la fulu ya kam yang ele si maro nga fulu a ya wakau fulu o ile fale mai e ta ua la Yeah, le fayolo tui pui pui ol fulu ef so swani mo tato.

Ele lei paula nana ye tanto famuliang ola sofa na ole utanu me chau ile lo famanang lei ole tua moila to umala vole wa ulia mai le so to wa sofa na ma so soi fu talo ile tua ye fa po pointu ni sia so se tele mo oto ya wa maftanga mai nga manai fa na mo ye tele o to wa sofa na ole nei fu vanga le fia fi mai le pulenga mala u fengal wenga radio samos flimba vitolo amo mo ye tele o to wa so soi fu ba sofa na ule so

tātou le ne fuwanga le fiafi ma le tautua le Radio Samoa se furu lima iwa tolu amo. Ya, ma le tawalunga inawa tātou wa whamudianga le aso whanau mu le aso soifua. Ya, pi ona yai ya le neifo ia fiafi lona aso ngafua. Ae, whamoni atu aso soifua o tātou uma waulia le ne yaso. Ya, moe wa tua le lima se furu ma le valua nga I le lima se furu ma le iwa tausanga o le lato soifua. Wana o se wha manatu bo e le teime lafu atuai ia lau home test kick ia po o lau pango screening ia wale saunga le mua lo soifua ma lo loina e sili le puipuia nai lo le tonga fitia nai vangale na ia le amaili tanto proclame na ia failo ma failo antu mo otou ele nei fo ia fiafi a se sili atu inga mala ma lo soifua manguia nga kele lo fo ia umea lo fola sauti nga kuwa inga e sau a Hey me, why you going on me? Yeah, my love, for tell you my, but my boy Nasa man we are yeah. Por kalame ole aso tina ile aso na nafi. Yeah, manisho tato por kalame pi one ile to tual radio samo se frulima eva to amo ile nei fo ya fiafi. Lele e ni ata tu fasil silanga le utanu me ya tau le ne fuanga la fiafi o ona fanga solo e fulio na ya tatu musika ya se ye pa ia le tula eva lele ona I fasil silanga le utanu me ya tau le ne ya fiafi mo le fa fonga mai le tatu tinu ya mai se la fo ila tu sa ma ye tatu fasil silanga awone ngalo solo mingo le tu sol songa fa tasi ai male lolo mingo le va filfili E mawai fa lupenga o Samo e si sifo tutui la mamanua. O nisio tala tu o Samo o ala ngā upo le matang fayoi ala matang ili fainga o le fa'a le vlave. Peyo le fa'a puiponga. Maliu o le osio singo a inga. Fisila fa'a inga o paolo si I fa'a loalo. Fa'a langingo le kale siya malitele. O le ngangana fa'a lalonga. Fitu is fulu tala alo na tau na lo fisa lava le radio Samo ili tolu pa tolu wano hopu le veni umanukau. E te mawai. Monisi fa betalanga vala auli luo no luo tasilima I vetolu, luo no luo tasilima I vetolu pe tanga yane, ile shop Radio Samoa Dalko Dalan Zete fai me yesa oka, ole nei fu vangola fiafi. Ile fa lo alo tele maleava et tawai, suli umo tuya sau shio vayata Samuela. Ile fa lo alo tele maleava et tawai, etalo sanga tuai le mamalu, ole ainga poto poto. O suli uma o tuia sau shio vayanta Samuela maona tau ainga uma I tutonua au kilani. O le afaye sita

Olo fanga solo ia le tau vanga fo le lepo le tamir sanga kiwri kiti fa samo moni. E le tanto tunu o Samoa ina ia fa a taunu uatu le teimo le tanto tutu tasi ia waiai tanto ita longa fo io le quarter final, semi final, ia male final. O le alau ke fiu e sa ili ili ku ipe ingi resort fo io ta longa ia. Ia ai le maua maila ia te au ia tatu resort na o ta longa pe o ne iai. Ia le wha ngasolo ina o le kirikiti ia mo le tatu tunu o Samoa. Ia na wasi le fia umalewa le tatu tunu ia le tulanga pe o ne iai ta penanga. O le tutu o tasi o le tatu tunu ufa tasi mafau tasi Amerika Samoa lea wale mafai. Ia ona awai le tatu tu unga. Ia o le tutu o tasi o Samoa ili neifo i tausanga. Onisho vanga lo fanga solo mole te milenei. Ai inisho ripoti o te faita watua i. Ile afia fine ili tulanga fo ilea mo oele nae. Chio kwa mkwishu okuruwa ngale nga saulunga. Mo oele nae te tapena failo ula isene avita vale. Ya mana tuo tulanga nae taua tele lo malamalama ili tulanga fono. Talua inei. Lea sa fa lea o ngā aina umai lei sene aveloli. Ia o kilei lopo le klasa e pio le fiei le klas lua ia ma le klas 5 o vāanga le nā. Ia ma fa mano lo ina inisio lau whengaluenga le VTNC. E mafua mai le lato talia ino tupe ina ia pasi e le lei sene. O i lato wolo fa penano su e le lei sene. O vāenga lale nā lofa ilo mai ia matala i tātou le tūlanga le nā. Matala i tātou le tūlanga le nā. Ina i alua o ngā lau sele. Nisi o kākoso le pefefefe o sa o le viti. Fai e o tōla i sene. E tā ua fo ilo mālama lama i tūlanga fono i lunga le awala. O le ala le nā o lo fa pena o na fa atino i nisi o tamali i o le atu nuua o onga. Po le ala vale tau e te tutongia. Ia o le me tau alo mana malama ili tula fono ilungo le awala. Ia awangi kako kami fo ile leile. Kwa inga awala fengo fie fo iye. Ngaro mga awa kukongi le kupe. Peo le lavarke leo le kupe ke mga kukongi. Ia mau atu ulo le sene. Le tante tala noa le tula ngatau le sene. Le ai ali. Ereise mea fapea ngai kukongo le sistema ni usi leono vave mau esa ulo le sene. Tau o tele lalo folo i tū la fono. Ina ia mawhai e iona mawalu lai sene awe tā vale. O telo ilo ia le temi a ele temi na ufei tau e niso tante reporti. E umale ono masina ona mawa o e whaonga ina lo lena. Ia ona e anga vaale su elo lai sene lo na lua pole restricted. Al temi lale nei. Masalo e umalo le ono masina e me isa olo ili tausanga. La faila si umi o le va. La kele kele le va. E te whaatali ei moro loi sene. Ia ai pei ole te mili nei olo whapirano whangaso loi le ono masino te lei mauti no le lei ei. A se kwe sia kengel meanga. A whapeo nai te whaafunga mai o nai te mo lewan kaunga su elu lei senge longa lua. Mo kaunga elu su e. Ia au te fuile le a whai mea tuu i nei te ua whai nei o ilungo le awala. Ia ma whaat le tonu ei maru ingisi kupe ingisi sala. Ia au ka kore kau whaale kongore ka mau a ingari kaunga kaore sui fuanga o yei tātou. Wha pefo ina te anu i te a onga ile tūla fono i awa onga o laisen. Nai mana ia. Ele ta ua le vave maua lo laisengi. E ka ua lo mana malama i tūla fono i lungo le awala. Langol mele wa yei leo ale au lenda ma leo ale au restwiti i lungo le awala. So le peyang yoangi fulu laisengi. Tulangala na ta ua telelo ufa maoni peile a onga lai sene na te iai. Ina ia e malama lama i tula fono ilunga le awala. E vao iai le telo ufa la vilave a maise ia o le telo sala e mawe ta. Tau, lono winga rafa pena te fafonga mai. Failo lai senge ka ua kele moe fewe ingo le whanau ia onga. Ia maise fuyo me fewa i male ainga a o lai eile lai sene e ma faio na e ferua ilunga le awala. O lai sene fa pena ona. Ni liwina ili laisene ni usila. Laisene Samo. Tatu tala noi laisene Samo. E mafayona mailu laisene Samo. Faa ni liu li laisene ni usila. Aile faa pelai okomeki. E ile meta ule
masalo vatu la isenele na ia te oe e te fati tai lungo le awala o nga maua lo leo le waianga vaafo ili le ilungo le awala wale le yala la walu lunga la wala o nga ealu lo le su elau fulu la isenge taua tele la le vangale na ole su elau fulu la isenge ia eia ile la isenge nga pe limitelo na temi te fawa ina pa umma ona li liu lo la isenge samo ili la isenge ni usila Eye ila le time limit fo ile le mo e te fao ngai na ile la isenga mpeya e lua kausanga pe kurkausanga peya. Ia ona e alu le ari o nga kokongu la le te felwa ilu la isenga le wakakao nga e alu e failo fulu la isenga. Ia ta au te le sila fio tato vahanga le na ia mo le vao ia iyo le telo le seleni alu. Inisio sala e misio vahanga ia e mawai tato e leo lo ilu ngole. Awala na vahanga le na manato le aso asnulu. Ya pe amo mesia vano le sunga le limalu malo le am fayona silingia e tu langa le nao le a taimi e fa pe nao na umia i o le sene ya o le afo i le mao e fa pe nao na yelo le na nga ili restrite ya ma le restrite nga ili fulu le sene na iwa angala le nao le maita watu mo tatu ili taimi le nei ina ne i fa pe nao na e fa imia tu a watitau ona e alu fa nga yoi ma failo le senge pe afa pe o le nga la vele fa yelo fulu le senge fa talo fa tu fesi ti a te vanga sikeli malo le sei fu mruia le mafuta mai le tato por kalame ia i au se talia alu fa ngol te mai manuele ia o le fa fonga fa longo longo mai le tato por kalame ia i si umu sa anga si umu le le Alofa anga mai a lio inei au se tali e talo fai ngaluenga fa vai temi. Ngaluenga fa vai temi. Alofa tu a fesi tia. Fa vtai le fa ta si mai manuia fo ile au mawai au se tali e mo ngaluenga fa vai temi. Mana tua le sao ngale mu fa mon mole a fesi. Mana tua le tau sao ngale mu. Ia o lo o nofo tapua i maina yo tau a matua meise na yo tau a inga. Ia au tau to esiai mo ngaluenga fa vai temi. Ia longo atu le auso lo tau mafuta mana tua le tau saunga le mufa mon mole. Ta uo tele le tau saunga le ngawa lava nga fa lave na tutupu mo mua. Ia e fai ese le sona o ngamo o tau. Ia e ta uo tele le ngataina ave lau fa maoni tau fa maoni yo tau ngaluenga. Ya awo tu te fa longo longo tinga le ise me mau masefile mu e fa mua mua ya o tau le lisi le la ufa yaku ya oko mana tua le tau saunga le mu ya o tu eta liu yo tu ainga lo fa mbuli maina ima tua ya manai ainga ya ava ai mainga e kia luaku wala ua luaku nga kia luaku ai kia luaku alfa ka warka avale kia luaku alfa yorfale wava ai ai ma na yo tele ya alofa tu ma oto fa tele fa ta si mai ile tanto por clambe pe one ile ni vanga tatu tala no ile vanga le ole ngalwe nga fa vai temi tu baila mo tatu ni ini usila o tele o lo ya ipe si kuwe ale o mai o tatu tangata ngalwe nga fa vai temi ile temi le ne yo le tau malulu o tele o lo ya i Po le ase tupe le leia anai tangata o le tātou atunu u. E o mai ngaluenga whaavai teimi le teimi le neio le marulu. A meise, o le toa teilo e la hatu le wo mai le ta iono masina, ta ifitu masina. O ke le ilua peia le uminga le uke ilua nge inisio o malanga whaavai teimi. O le uinga o la utala fo ile faya tuai, o ke le ilua pe si kuea. Langa mea moni lavo le telo nga ruenga ili teimi o le tau maru uruwe kaufa le eise nga ruenga ne ya tato. Ye waila oe kaurenga apure kau maru uru. Timunga, maru uru, maro sil savili, ngisio kaimi e aisa. Teimi la ia tau te ele a intau nga ruenga. Ai olo to tongi pea mea tau te nanofuai. Tatu tala noala la vahenga lena. Kusa peko kele fai nga ruenga. E tau te tutongia lava le fale o loo tounu nofuai. Fika angelai, oe afa pe ko lus fulu angai, korus fulu la umalanga. E fa mautu le fale itasi. Ae ko kongir kangaka e ko kasi le lua se lau montupu. E umange, e sikuwea angai ala wali iye, le ya iya koi nga pisingisi fa pengi. Ko meio fatuanga.
ai ole teile o teimile tu te off work mai ono ole leanga ole tau. Ole timu, malulu, ai o telo ilona, pole ase tau se le ni le leie mauai, pe afa pe tu te malanga mai le teimile nei ole tau malulu. Kasile nga vaenga, ia waka kaufo una tilo tilo, ia I tatou ie, ambayanga ngaita ngata le tatou tinuu. Ia pe si kuwea le nga awa, nga malanga le ta yono, ta ifitu masina, ya ai kelenga ruenga le fatinoa ono ole tulanga ole maruru male malosyo le temunga ya au ngai alu la vale rentele mok ah wa benga ko ke kong e umange e milionge e la ofa ifa ko anga ya ai oka ko nga ro nga opute la akulu ngol vali ah nei vanga le na mor fa fong mail tatu tinu le nei fuvanga le fiafi luos fulono bidute wote ali tulai valu

nei talo tawara nei foi tai on foi tama kima kauro au ki lani on no fanga leo fa sa longa radio sa mos fu lolo ile maru lu le nei taimi ole tai hau bongi sa pe fa fora nei taimi ole tai on foi fa mala mai tau ole fa solo pa utimu telo vai ngo ki lani le soyo atu la fia fia na nei ya ko mo watu na ti munga e ya ile taimi maru shi sa vidi mai sa uti sa sae. Hey, for time melang ile le ni show time of nisi vango okilani more ni foi haso lua football feature mo ngor maru lu fa mo wina mo okilani ne yaso fulu lona ba wala lo tai ape audio ra fa soron awa wala ngi le tau su football baru poru gar maru ra fa mo wina mo okilani la swan tai ala bango yon tua tu da stofio la lang le le tau lang le le for railing lang le le sto na imana samara so for na ba yaso lo manaya le se se ngor maru lu ra tau nei. Matayao se ia pa ia bala songo fuatu sa imfai numero no tu na mai la mai tau e le nei foi tayao fau tu langa masani a fanga solo fontu tuaro de sa mora nei tayao na na fai fontu tuaro bob ai tu langa ele tau tiro isi vai ngoro sila fa pena fori tau sa mora ni se vai ngoro ke lope lua se furu tasi mara a fau tia nele tu la e ono tau langa tanga loa talaino fa ke kaka rede sa mora nei tayao la tenua ngai jute mga ruega ono tayao fau ono su fia fia maria fai vame a sopia sene boi.

0: Voisi mun mone on ollut, mutta jäljit jolla ei ole ollut. Tuo mua edes saa mua ammalla. Mä nattu mua viedä neitä ihan ole. Lofa mulle angalle lei ole taa. Mä taa ille langiin. Faa taa lofa ipa anga. Angalla mä nal taa. Pukala mua ole ua. Faa filo ima ima. Faa taa lofa mailu on taa. Facebook, mari YouTube. Arbe edes saa mua. Good morning. Mä haluan siin fuomun huio. Tää tuolla faa fuomun maimen pone. Tuolle fuo. Siin on monti uso. Olo faa tuon neitä ihan fuu. Mä haluan faa tein faa tässä maiden neifu itä ihan fuu. Olo jäille. Tuolla angalla mä nal lein faa mä ana nafi manai le tai ao olo o lai tai tu tasi ni mai vatol a mo a ona la o te lo nei vang o mai sa fa mani no le tunu o ngar wen ai olo fa wau a se la vatje tunu nga a ona on mai le tio a e ye ni si vai nga nei mana mi le fa le ia o te lo tu langa na e te le na fa fonga ni si pol tai ao I owe 14 million. I will leave work for pay, mate. Ah. So, I'm buying 40 years. Now, 40 cut, I'm buying a teething problem. Buying a knife for the lay. Or, I'll allow a fat so solo in the Umanga. I am not a knife here for the lay. Tilly. So, to Langaland, I have a tailor to him. Kia Kwanga Philip, you're on, mate. I am a cool Pokalame, I love to pay for. Never go here for Kaya, or for Koya on my foot.
1: Yeah.
0: So far for men to know, my lolly love of Bali, my lolly on site. I don't know why I know to my mom, on number 20, I don't know my Oma. Yeah, on a tat of my foot, I love a little one, all it as a lima of a toru, I'm more tattoo in the Kilani, Yamanu to our OEO, Elona Marossi. Yeah, I'm on a to know we are all on tat of my foot online. Your Facebook, my YouTube or some more, my tattoo, if a 106.1 is some more. Your own tattoo, my foot, I love, yes, Oma Pier, Mass and Eta, Pokalami,
1: yeah,
0: my lord on site. On a nafi, monifa for my letter to know, or level fat that tear my film at Palmia, on New Zealand, to see another moment to tour. Fata se mani minister to pe ele tu langa e ono o ye New Zealand pe a ave ave a te u fa le tonul pen sini mota to so ala taru di tilo ina vaenga na power vaenga ngal man mana jile loi lo shil fiema fa fo mana jile mo vaya so tu na ilo tel chadunga sa ta tu va vai fa ta tianga ma ro mal pen sini mar swa u lo ye New Zealand ola ele se met pole but all na sarin yesterday I don't know if Baba Yatu, or Fata Tia Mine Man, all too long, Eono, or Yetato. A lot to deal for La, Manto for Ubeo, or faces all of Hangaina, Tassi, Luaton, Fa, or Baba Yatu, Eono, Skippy, Leton, Le Luamalton, I lacusa or Cassi, or the Fa Alona Fata Tianga, and Le for the Fa for my Mercy Fury to later.
1: Oh, not only too long, or Leo, or what till till for Ile, what to a fast fast, or Oyai Molediso. Ia ole aso le pensingi wa toe lima su tasi. Aso mo swa ufo ia wa fio wa alile wa toe lima su malfa. So ole fofuanga la a fa apea ole a o ia i tatou. Ma le fa a umi umi ole o ia ile taimile nei. Olo na winga ia ole a nga ilo tatou ile peo na saunua le sunga tavaile nei taya. Ma o ole face four la e ia ila vaenga fo ia fa mua mua. Top priority. Pe ila ona tilo tilo atu ia i fo ilele. E fa mua mua la ia vaenga ia fuel access mo le vaenga. Or Tavale Fui move for your port Tavale of Sosani Mua, police, yeah, fire and emergency, New Zealand, ambulances, Oisio Vaenga, yeah, Afia, yeah, Falemai, health services, Oa Onga, yeah, Onisio Vaenga, Tau Fam Sinonga. O nisio vaenga le lifeline utilities beila ona ya ile ele tise ya ole swavai ya o tulanga fo e faunga ina I fisota inga fo ia communication be o vaenga na ai fa ko aso so onga ila ya le ile vaenga lua fo ile ya o le tulanga tawi tau mafa fruit and freights o le fo ile mai tau watu ia le vaenga fo ngale kili vanga o tato o loa tau mafa mai se supermarket ya o loli fo ia wa o loli faunga ina fo ia le kelo kili vanga o tau mafa le taimile nei ia manisi lava fo yo supply fo ia olo o mia mo le faa ngayo inga o ngaluenga ya staitasi e o le tolu ia o le luna fala ia o lea e yaila tato ule vanga fo ilea wa a makalonga fa nga fua fua le ukunga ol kako pingsing luna winga o le a monitor pe e limits ia le tulanga fo ilea o le a yaile limits le feo hai limits taimi e kake alua ile pamu pingsingi ia e fapena o na ukulaka pingsingi singi pe tu langa nao le ua tau tilo tilo fo ilele iai pe aha ho o lava fo ina fa umi umi pe ia ma o tatou le tu langa o le aia le fa ta mo e ina lao le face fo
0: Chelo update by a soma by or nafi esemaya little langa wo ewa la wa matanti chilol malo yana tapenanga pe a ave ave I te wa ye ni tulanga fa le tono or swa u montato in New Zealand so pela on fata tia tu mafa ai lo mole wa la nga fo lo tar po kala mo le e fa ai lo la tino u in ya no fo tele le ya matapena le ya wa ya u ma la fa tau anapo o digi la tu pe ko su mal fakir malo ele tu lang al fata ti ai nole ole plan but it's good to have a plan ole mere le ole ye ole plan ai e la digi lo my update uma I va yaso uma va ta lo na ye fa le tono so au fo le la lang ya to ole update sili le on na smi nai lo tele updates le na mere malo so la tata va vai pe ye wa te lo ma san po se as for never yaso to mai ma lo si update fo le e le tulanga o ye le tato swa o al tulanga na lo e tato ni sip ya o me nga ka wong no fo to le fo tato na pa war ba nga mo ne to no fa ong ha le le a pensini never time we kong ka ba war kai mi e al wen ga wen ya la kun fa le ma lo le le che ba nga fo fo mai mam ka kwa ku si fa me fa ka u le ya nga o le ya ang mai fo de ko maro lo le se ka ko mai le ba sia ku o mar pisi fo I e me le al ba del pensi a fem ka se fel pensi ngai ka ya
1: ya
0: e le ya ngai ku ala lo ngai ku ku o o ka fa ngi fu tai fo e na ba ngo fa lo mai a initial ba ngo te party mori o le wa tadri e nei le toi ono masina o le felfenga palo ta New Zealand ai ni jo vanga ma wor pokala me ona wa fa ta tia mai se ta se foi pule ale te party mori al foi pule le sa fa tia mai le te party mori a ma na tu sanga mo bai a ve fa mesi longa an lawful e ale tu langa sa fa tia ai no te foi le ton ale o foringa mai o le fa si le mai o la fa ya langa ye pa ki a
1: o le party la o le fa ngo foi le le ile ile ngo o le tu malo le lo tu la mai ye pe le time le nei te tai to ke rau ya a o le sunga foi la o le sunga la le ya maria meno kapa kingi le na na to e reinstate ele ele fa msi nonga ile nei foi tau sanga o ia la le o le o fa ai lo foi le le I te tono le party ya wa o yo su ya te party ma o le ole atau va ile pa lo tapat o le a faila va foila na ia pati so o le taimi la le nei ia e mauti no o le a e te sau foila ia ona toi sa ilia po ai seisi sui foilea o le a toi tau va ile no foile to tonu le te pati maori lava la tau ia ia ia ai o le foi ua ua fa amatu fa amtu u lava foile pati la tau ia ia ona o le amana ia le na o le a ia te tau le tangata ia e maise olona I tu malo o lango lango ina ia ile taimi le nei but mai tau atu ia ua loa foilo na ia taimi ma ua loa lona ia foi tele fo ian tau mafai nga sa tau mafai e tutonu o te party Māori. Ia a tonu fo iole a manuia mai po le ale tūlango le aiei. Ma ole fo ila e tilu tilu atu fo iei fo ilea. Ole olo o iei fo I mai nisi o sui. Wa mata ona consider fo ilele. Ia le a ngai fo I le tu o le party le ua iei ia le ua a mataina mafa ala wilo o le taibile ne.
0: Tala noa nisi o sui ia wana e tela fo ili poti pe ana maua e ne tāpo kalabe. But looks like o se tasi o sui Hana Rafiti mai B. Clark. Ole MP le mo Haraki Waikato seat. O leo te baba yato tasi nao sui o le na maua na fa adilo na finangalo. E ono sui foilan pati. But so far nisi o ili poti ele ifa maoni ele ise na ia tala. Ele isa na ia fam tala kana fai. So ole se senga o ili poti foilele ele baba yato pat e pauna ole. Ole fai pule te pati mori. Ole ua already announced launa I fo ia pati fo. Ia ai le rope ni so sui o te pāti mori e ono munu mulita ai ai. Ia mani si fo o sui fo o la whapena o na am. Ai mino o lwaenga ia wale se senga nao li poti fo nele pa ili poti ole mawa ta o por kalam fo nele mai le whamamonga staff. Ia o tu langara na ai ai. Even though ole na mawa ni si li poti fo mai ele na fai fuai pule ole a sui fo lo na ia mafo fau. Ia pare le ni li poti mawa utu ile tu lang. So mo tato whainga pa lo tau na utatu tijilo nei pe a malto to masina a ya ai le le le ta to no fo to le e mat pe na le e ta to o se mele le te le ta to a ba ba le o le scala
1: yes
0: le scala fa palot a yes ring of a palo to Sangatane, who are to tell to Sangba. Ah,
1: yeah.
0: Genola woman file for immolish field at Jano, our swing at town on the photo, Layeta Tow, Olaway at the town, Malaway at Tower Faleo, Ellen Fang on the palo.
1: Right.
0: I didn't find a fatino la palo. Dali le skala tato. Jono le si maanga te le anga mana manu le tate e le maanga le foile le. La tau foile le suia la tau tuatusi. Pewa peo le na e lala I nei o tara te ua pe nga e si fi lua masinga karua I se si maanga. E te tau ona inform le matanga ruenga o whainga panota. O oile o suilo tuatusi. Awa ale taua a tauina iai. Ma fai loa iai. O au pepa palota la e o atu kusai ma fama maunga lai lola palota. E aru lo tuatusi tuai. Ai le mawai lai o le tuatusi fole wai ne te loa le fone fama natu le vahanga ia. Ia mole mano le tino.
1: Ma inga sa hua telele na.
0: Ia.
1: Ile ngata lai fai lo fo ilele ile tangaluenga ole au fai palota. A ole IRD fo yo ina le isi vahanga e te taulava fo yo na mua mua fai lo iai. Ia ona telele ole fsoswani fo ilele. Mo tatou la ia oisia fo yo vahanga. Ia ole bank wa ono fonga umalava olo access e tatou. Ia mau kingo ole le ia kako e sui umalava. Ia le tulanga fo yo yele kwa kusifole yeah. Woyai ina ia fafaingo fie ya wa a onge lola le time yo fainga palo e mauti noa e ona le time lena ia ola woyai ma wa mauti noa fo ia ole alua kusa ola vale le pepe palo karato ye yel no fonga fole woyai
0: a le layer va so lenta tu nei na fa a ba to le fo no mero le fa ingo tanga ta le fainga lwanga unemployment rate ba ole di 5.3 la di lo tu ni so fa ma ngona ma wal tam por kala me I love to do London for my headline on Radio New Zealand. Job seekers numbers rise, but government sticks with target arm. Yei vaeng an for fola le malo ilona tula mai e tauno o atu lea taimi ma lea taimi ua faititia le numero tangata le whaingarweng a le mawa o le anu nunga whai numero fo le so e fulinga mai e le o ma whai le malo ona mun multai I vaeng an na target anga yei ya la foto lango tanga tanga ninga nga tsona ni sina
1: ole la ko takin ole mana onga foile le ya ave ese mai le foi numero e limasful pe ma limasful wa fe it's a tau ona ave ese mai le tu langa le ole le fainga lwenga ole no wiya it's a tau ona mawaninga lwenga pe tsa ai ile tsai mi lava lale nei e mai tsa wina nga singa kama I vaenga la sin kama I vaenga la fo I ole na fo I take to le ole oyai but e falling a mai e like kikir pa u ai mawalunga le numero tangata o lea lava ua mauti noa ua le maoni ngā luenga peila ona mai tau ia ile taimile nei se lau iwa se fulu sa ia te sema ile lua afe lua sultolu se lau iwa sulu afe ngā singa pa ua sa ia ile na ala yono o mai lalo ile se lau faa se fulu afe pati ole taimilale nei olo o mai tau atu foilele iai Ole lava olo o mawalunga le fai numera a fua iai I le job sika lava latou ia ia pengfiki lua selau lusu tolu wafe lima selau le a fai o I latou o lea ua iai olona winga tolu se fulu tolu wafe lima selau lea ua mawalunga tuai nai lo o le taimi mua mua mai a mati la I le tausanga le nei o le job sika lava latou ia lea ua iai lua selau se fulu male lima afe olona winga e fainga pa uma ia te se mapeitai o lea fuinga toi rice ile amatanga ole tausanga e folinga maila ele o yai lava se swinga tele fo ile apat ole lava fo ile o tele ya ila to o aungani fo ile ile kero nga luenga peitai ole lava e ka ma wale fainga malo ole ole o yai time le nei ila la to target fo ile so unemployment rate 5.3% ile time le nei ai ele o yai se tulanga fo ile but ole lava fo iwa amaka nga valo ya e awa inga ole ono pasene yeah. I se taimi la tamai so ele o yai se tulanga lele kele la ole fa inga luenga yeah. Ola fo yai inga luenga ai le nga va uma yai tanga sa fa inga luenga lono ya ka unga sui fo ilele ka milo mai la ya va ngo fa inga luenga inga ya fa pa lengi mai maka kole e tsau sa ilinga luenga
0: sa le a choice fo le baleva mino tolo tolo tolo le tula e fitu fa o tolo fa fi fianga le tai au puni va a solo il papa ngala. Kia ora, good morning.

au te sa fa loa il tatu tunu u e ile nei fo yaso ile no fo le tua ma no so i fo mu ia tatu tunu u te o mu fa yo na fa tasi ba mai mo ma fa fonga tatu pol kalamil nei ole are to le ola ole isa ia mo mo fa bus fulu valu fa pe o lo fa pe mai o yova o mai ia ina tatu filifili ia e wi lava ina pe ole ofu mo mua o to wang sala fe mai e sina sina ia e pei o le kiona pe a wha mangalo oe le tua. A le upuma oe le asule nei e mawhai ona e sau whape na i le tua. E tele tangata e manatu i lantou se ilonga e sui mua mua o lato bolanga ia malelei i lantou ona whatu atalia lea o lantou e le tua. E manatu fo'i whapenai a taitai lotu ma tangata Israelu i aso. Na latu manatu na o tangata lelei lava e whaatanga i tutonu o malu malu po meio latu sunako. E na ole pau i o tangata e anga vaa o na ou i tutonu le sunako. E awa kukanga kangasala e whaikio i ai pe ima nga avoi lea e le mi ngaole o mayong i tangata i tutonu o malu malu. O na o latu manatu lea e na o tangata lelei e talia e le tua a o tangata leanga e i iwi e fofonga o le tua. A e kilo, e vaai tu spa ia e le fapena a Yesu, ina ua fio mai Yesu, e esela na vaai, le masangi onga feita i tangata Israel, ma fai ia Yesu, se ale me ma fukaila o tau wa wa o, ma tangata ang sala, fai mai foile si ali farasayo na fai mai, ina ua saule fa fine, murilua uwa o Yesu, fai mai lantala, anga se kangaka mo ia Yesu o le tu, se mangu, nga kei lorele, awa tangata ang sala lea, e le te tau ma saule fa fine ang sala i kongu i, e te vaai e ilfa fine sa Maria nga liliu e Yesu e nga saua nga sala ia Yesu o le fafine e muli lua nga au mai e te ngate tau ai maa o ngol fingi nga sala o le fafine e muli lua nga sala ai na faa maa ngalo a Yesu i le tūlanga sa iai o ia o sa keio o le sifi o ai nga ngaoi ai nga saufo ia Yesu e li vape o saua ke ala nga ngaoi e sau ia Yesu o le makua sifi o ngaoi ai na suia e Yesu matangata fowai ina ua feiloai foi mai Yesu. E ele se asia uo fai mai e te aulan tala fai makelo e le fai. O fia on mea sao ke langonga inga o fia kalia Yesu lo uolang o ke loa ele mele misi lo uolang. Ai ke ele melu ke fefe. O ke fefe foi le ongo ke ulaku laku ya Yesu lo uolang ele akokoa. Malisi meo fia laku foi le loku. Ai ke mga ufali si ile leimo molo o langa u lakko e langa u lakko fa pengei yang sala fa pengei lu ki kilo me fai kanka makele kala ia te hau o fai atu lele ia vai ele o tangata ngai ke eke ngai ke sau iai ma ole mea siri fo inga honga ka hua ile tua o lo sau fa penga ia Yesu ai au eke sau fa falasayo ia Yesu ole anga sala male lalo male o langa lalo langi ngai ke iai ole mea kongua ngai manga o Yesu manga o Yesu ia lu feiloa i ile kulanga le na ete iai o oe ole tangata anga sala a wafo ila ole faafika uli tonua le na nga sau Yesu e diol male anga sala e le isau Yesu e diol main kanga kalei fe meritala fo ila Yesu o ke le isau mo e malolo a oe mama o te le isau mo e a miotun a oe anga sala nga sau se i fe kawi mar kanga kanga sala ina ia pa u ilalo le tūlanga anga sala o iai ai faa ia ina le tangata ma faa ola ina le tangata so le upu fo ila lea mo oe ili aso le nei o lo faa pe mai ova vai fo ila le tala fe mai o lo faa pe mai ova o mai ia fe mai o mai ia e ui ina pei o le ofu mu mu uinga fe mai e ui inga makua mu mu ula ula o kou ile anga sala fe mai tala le tua o mai ia o le invite mawala au kule tui tangata Israel le kou kura nga sala ngai ai o mai male loko mawalalo a esau male anga sala male loto mawalalo e mafai le tua o nga suia lo wolanga ke loa o le good news male tala fia fia mo oe e mafai e Yesu o na suia le anga sala mu mu ula ulan nga fia ngai ma oe le tua le alawa se mea o fefe ili tangata

0: la wali inga nga kuli leo leo a masalo pe na mawa wa wa tu leo leo for ka vale le se number plate luma a yo nga bun bun leo leo leo leo a aku ayo la aku ala wali e pe le uska i leo leo a so se teimi ale uska i ka vale nge e wani nga re na tu o leo leo i foi mara la ko helicopter fi arwa i lunga le so e fi wala ya luma le aku ya ala bun bun ta el helicopter mawa le ya a alfa manatu na no te fa manatu le tu no so se teimi so se baenga en fayon e si latu o yaini me masar mi fo le le sa on le mu yo po se ka vale u am kwa so ngaru no ngara wala o le video de le me town fa
1: yeah pui pui al na o le sa on le mu mo ta to po o I kai ol vaenga lai ponsen pi le funga fa le show al ko al wala o le me fa le to me fo le male fi fi e lo ta ma fo le a fi a yo ka ko ya man so la o le fo ita mo fa le o le in ya ta fi ai mo mu so fo le tu ta vale ya a ola ka ye lunga la wala la e alo le alo el fiola ah ye lo mo vinga ale ale a fo ile a fa auta uta le leila tata uisi o tata o lo lunga la wala ye e ono tele ni se fa la vlave e tu tu poi al mele le ye ye ola nga maua ah e u ya ma kwatu a metse kal kulinga la ko lua ye ye e fafta ye le ya fi ni se public
0: so le le avum salbor lo sfuli ma jes fulu luana nafi le na ma dayon tu le le leona wali ia fo ile a o le va vaya tu a ma ka mai o pons and b fa so long I grili o o I mana but ko yo o ikel tau langa o le mo ke fo I wa langa fa nga e le le o ye spikes a ka mo fo ye ku la lo la wala pa pa pa so le ala pa pa ala ya so le o lo ko binga la yo a fu na e fi wa yo ya I'm about to lay ya eyo yo la fula nga e ole ole mo se la le ole on po fa ka ka le ka me kula el famsingo se ka ni no mo ya nga se lo ni wa fa ka malake ma le le o fa nga we nga ayo fa nga we nga le le le ma le mo we e de se lu ma yo se ai nga mo wa ta no fa ya le le na te fa na tu na tu no o lo fa na tu mai le le fa mo mole so se mela ma te ma ta wina pe ke ba ba ku wa nga e se nga oi next door neighbor bidi lolo bidi lolo awake al mushaw ala kong yeling o fa mo mo awake al mushaw ala kong yeling o ai bidi lolo tasi tasi tasi o le telefoni na lolo pa vina bala uye yo no ma lolo no fa la tu tu ala fi de bul le o a le se me pore ta to ya mo longa bidi lolo ya ngade fa na fa mal skin Fal sabari, fal sabari. Leo baba ko neko fiolo mal chao ni chao. Ah. Lele, ola fal chao fa marstino ol chao, ma ol fa marstino so macharo chao mesamo ne fo chao fo am.
1: Ia.
0: Moroka ko. Moroka ko.
1: Ele ka fo ai kala fa marstino.
0: No mo ai kala. Ya.

Time le watele wa luas fultasi minute o tele tulas maljasi. Now fa formale tatu wa tru di sina tatu fa fie fianga tatu musika si fie filo yo le tayao. Ya wa mai fo le tatu bla bla na le fianga eti fu mon makafi mal tatu proclame o le tete pole ainga pi ona fa fonga yesi fa singa malo si fa lenganga mo tatu e me sei na fa mal au mo na du tau. Ta pena yo tatu ainga ya mal tau pel tatu savlinga tatu I tono tatu ainga mol neva ya se mole toi la langa faftai il fiongal fortu ya eti mal tatu pokala me mata ngo fie sono fabo ponga pe ole fa fonga ya I il nei fo taimi ole tayao ala tolo solo ngol lei mamalu ya fai balu fili mol fiongai mal tatu wa tuno te fa talo fatu ai mawalo fatu ta po inga mawo na tatu tomam tiramba tu moto malawa ale ngato fo ileo le mafto mayo la fiongalu ngato tofi le tuo iso se fata fa blanga Lolo tatu watunu olo mafuta mailei tu malei tu orkelope Maise folne ya tunu olo tatu yai Wau fai walo filima wau tu te masani pe ona efe ngai maoe Fa malolo lo sai malo fo ilava pale Malolo fa malos Malolo fa malos Malolo lo tele malolo lo sai Tu te mangalue nga peor malau inai tatu ele tu ilungo nifu ngai ele Ia ole fai fie fia Lea ia sisi mesino le tau ole fie fia Maua tatu ole fifi ili aso mle aso ole vaila ausili na mataua. Baise ne tatu tamam tina. Ia matato umalaba usua ingaruena. Ia naifa anau ifale haonga. Maua le tatu faftai faftai le li ili malosi mleola. Taile le tuola na puipuenga, faftai le tuola na tausinga. Taile le tuola na faamalulunga yo tatu tina. Ia ma faftai fo ili le tuola na faamalianga ufuwa ima ya tatu. Ili aso mle aso. Ya iso tatu malo si mfaini fafwe fwele telo mei tono neyo langa lo tatu yai Peita yel fsosa ni mayo le nganga ole tuwa mtaito luweina I tatu Au manu ina ime uma tatu te faya Efo itemi tatu te fo lau wai li aso male aso Fa wau ti ute manga ruenga ma tatu nga ruwe so se vae Ya temi tatu te falongo ina ima tatu vai vai Ya pipi yao tatu vai lili Ma pipi yao tatu tangata ili atu Ya ia si mea whaingata. Au vai vai ona au malosi ya ilea. Aisea, te malosi ona le fsosa ni mayo le ngango le tu ya ato. Pa malofa aftai fwa le sunga la o ya tawai meni malitatu pokrame o le malua le jayao pe ona yele ne jayao. Yo e malua le fa malosi. Tau malu lu. Swing o le tau lewe I tato. Ta si le vayenga lu tatu loa ma tatu tiro I swing o le tau. Wa yai al swing or tau la tau ya or tau tu na lava ma tau or fang fang wa fang fang wa tau po kala me mo tau ta ta longo pe ma tu wa ti yo ta fa ta fa tau tu na yau la e te tau ma so fa pe nei ma tau ma tai mi fa pe nei ma tau fa pe nei lo no winga la te tau mo tau on ta tau a pe pe le yo ta tu tin Tatu puti puti le leilo tatu wola Lo se fua maloloina wola maloloina Tau tua nama tatou Tau tua nama tatou Ai le leilo se fua maloloina Tau on tau si fale le Ia malofa lesi ilesi Malofa lesi ilesi Se ilanga ifo itaimi kako ki feala mo di tae au E fai ole E fai ole ole ole ole kaufafango kamaiti Kaufafango tamaiti Ile sauni lea onga arkau fafangu fo utangata matutua la to E hoa I kupulanga tatu fanau matutua lewe ine lita Idua sefuru tau sanga ta ii Idua sefuru tasi idua tolu dua lua E kau fafangu fo ii kamaki o E fai fo kau fafangu o kamaki la hiki Ai kau fafangu o tuwe matatou matutua Lolo winga tatou matutua Se kwa ilua lime taun fai Tatou E ai kau fafangu akulola malka mapor kinga o Ele le yala ka fa fango ta mafo ile o lang haru le po fa ngalwe. Pe ta fa fano fo tinga wa haru le po fa ngalwe. A o mai la ta ya. A ona fa pe wa haru le po fa ngalwe ngal tina. Ya o su mai la ta ma le ta ya fa ile ti ma ta pena ta mai tile o. E o e ngalu due fa ta si ma fa na ma tua. E a fa pe fa wa haru le po fa ngalwe ngal to ina. Malam mana va mai va beau sau mau le malu longa yo le tafa yo si on ngalu nga fai fatas ngalu nga fai fatas el to ina malum tua mamul tina a o tato la ya malu lo si ta mafu ie tu pulanga talvo tato malu lo si tono tato ainga tato fa na wi mo ta ise fulu fia se fulu fitu se fulu valu va sol solo ile ko ka fa ngo tato
tatu luari me taun tatu fai langar kaimeni ngai fai ora kau fafango ko kamai kamai ki kau fafango mai me tatu a fa na umatu tua ala kau fang fangu a fo ila le or kau ko ngai o ori lo pola Ya bang ya o le alan tai o le tifi fia o le tasi na vai nga tia le tai o pi fatu puita ya toi ia o le le tu o le winga la tala fu ilia o le le tu mai tanga te mi te tau na fai ya fa pela tia la mai kulo matu ia la na yo tiute ala mari ko inga ila ngai mta fa yoi usu mai ta mai tinga nga mai ya paipa nga mai ya ka mai gi paipa pulumu marka ko paste lunga lau lau fai o fu aonga Lunga lau lau inguti. Ai baila yo fia fia. Ah, e alu fia fia foi lal tamati tia onga. Alu fia fia o le tama martini lau ngarwe. No fo fia fia le tama martini al fara. Baila au sili na ilisi me mamafa le mafau fa. Ilisi me la mamafa i fua me le mafau fa. Pe ale le na fatu langa. Pe ale le na fatu langa me jutono lo wainga. Wah, maila o le neitai au. Anga yo le sunu mai le la le fu mani le sau le la la tu tau fa ma fon fa nai le tau. E ba nga tau fa mana tau tau tau tau nu ia ele o mafai o na fu ko e mo ku aku si akaka amio. Ia mo le tau po kala me lungo tau le tio fo ia ti la tu e kalufa. Waru fa nga ngafio ka kalu fisiri nga ya uo ma nai pa anga fu na matu fi do ila so na fi tau le tio fa malu luatu. Yo ele hasi me na ka mafai yo. Ia ima si me ka ki mafai. Yang afu tu si defia pe on nanga lua tu lo fainga luenga a tonu umal ni vayasu kalu si ia umang hipo kayao ai an lo tato a ni koi pe maring hipo ya wal tasi de vayanga mana ye fa ma lo si a tato ye feo inungal awala pe fo ila tu lo feo ai lo fa ngolongo mai i mo tama lawa fa lo tanga tama tua o le si fa ngolongo e ka ko ko fa ma ye kiala ngale kio e kalu fa ar ni fu ko pe mai Kalau si ini ayat waru va main ni po, angak ulak kalak kalipu walau bangau ngofon ngofon ngol po, walau bangau kau pu pu ya po, ayah. Saya boleh wati luas pun boleh lima minit, luas pun boleh lima minit jalan ucap ini ia leju luas semal jasi. Bapak fiang boleh malu jatuh wajib no. Baik alam si email fakta lo fakta.

talo ba tu di sota tu pa ngalo ba futo ben lu ngale cha tu pokra ben lu ngo cha tu cha bale mai fai bolu tu fai ba tu ngalo nga pa lango lango ile tu me uma ole ole ole o wa ile le malo si lo fita fita ole ngango le tu ta tu te mo fai me uma fa bolu sa fo ya tu oi Wai mai ia se wole ia puna lo fa E ave ele tanifo le vao il samping Ea Mai ave ele tanifo le vao Atalo watu sunga alfamai Dr. Ben Taala Pasfaltio Maria Taili mafutabai faftai fo imo fapurianga Nungon tatu pukaleme Tuala le pati vidi ambu malo se fopuria Ya, ezangi ko ese kama ka alu. Lia, fa mai ia lia lupe manu. Ke fa sa ia me nga ai kanga nga. Nga suor ko ru. Oh. Ka ko wo sa o ya ka ko nga. Ya, mana ya, mana ya, mana ya. Lete baba ya to le fo to tele la to lo sosani ba di ngon tate pokala be di vaeng ole dayao ni so sa em fai a o sa meno ta lo ngar kirkit sa ona soli pati sa ona soli pake fa sa ona te oto se si tono falta po vai vai di makau kiel mam vai vai na kako kilo kilo le ili mata utia tu la forno la tu ya sola Vai mai ia Vitaliano Olana mate una sampini nele ai niusami Ferila, fai mai Ferila Le ai, e ave pautasi mai Ole pusi Pusi ula Mai foi lalo Ave pusi ula mai foi lalo Vitiana fata lovatu malo se vola ule lei Si ave fina ule lei fai mai una sampini ai niusami Sao, mana ia yo saya e bai. Lu ngala talo fu ilia e momo o sae e ta sa ta tu fa longoi sana solu di balai pe masi di au sana solu di farta puai sana solu pate sao na ta oto se si tono di farta puai aku kama ki ku kul di se fangali wongi ko solu di balai wongi ko solu ia di farta puai ese le manga yo le malu ta longoli ya sola Mang yol tak longa ni. Maka maka maka foi maka bawa ibu tak itai lah ibu tak ni. Aku fai lima tu, na ye na matu ibu fonga savai, na malang hatu fonga savai lima tu nuu, malang hatu ia lupisi liver lima tu nuu. Fai lima tu so mana ia matu nuu tua oye pi orang utabai, o puleya o sili, yo. Ole awale. Awa e kali siepe on fa nga solo tam de sanga fo yel mutisi vai temina yel awa satu fia e yel awa vai nga yel awa pitunu u iyo faile matu so o mar fai fai yaso ina vai temel matu nu no tin kilo yai bo va vai yai esse le mani yel mamalu Ai o aso fo ila si ase ano tava ai mea ne yo a fai ia ti fo ia a ukirikiti. Si ase ano tava ai ei momoni falawa o le faa ausia. O le faa ausia nga sasai kamari ia sola. Iyo e. Kava ai ei o le faa ausia le ki ia nga. Ese le maanga ia solo. Patalo watu ia Ritiana. Malo si fomonia. Fai mai e una sampingi fo ia sili. Ole, fai le langa e uma e uma ta alonga lupisi liwa nafi. Lupisi liwa na ta alo male au ti sale moa. Ele uma la ta alonga nafi. E pe mai lore laiva le maalo le na fai. Au te ilo alana turi ai ia sale moa. Tere I maua la se ta alonga na leso nafi. Tere I maua la ta alonga bulimuli na leso nafi. Ole
Ui ngalau tala fo ilo esele mana yo so oila so Yang amau esa oila Aya ngamau yara kau kong alis Ere pepero nga kano Ah, eh Ya wafeo leo waluma lima wae mangkuala Ewa kula hangi leo waluma ese Wae kamakiri giki Ya ase yoka Ase yo ola nga ule ka Oh Fifei maka leo waluma la le Wa mantuo tantui ole waluma ole au cinco Ile yengi au eh Anga eh le koi kifayo so A inga eh aru lo kori sima waluma nga E ke kofuro yung veske bolunga ngal kongu oka Wale ao nga Ke vai ngolo usiri, siri, siri E o wile atato uya fatau lele Nga nga e alu waku wa ufa mewale koe alu la onga Aba le la onga o faipaunga Lele atu wale faipaunga mo mo wale akau lele a Ia wai kongo fo lelisi kolisi bolunga Iyo Nya nga sao Usala esa etere tu la fo. Ai pa wangal me ka ngol mor ko ruoli. Ai or kai bira gore fa banga ngayo kama kiri kiki a. Ki nga nga masia ku a olai masia ku olai ko fare fa ngol le fare. Ai fa ya le fia e ia e. Ya va pela so so asko ngai mafai so ya ole ole so so nga fo nga kal ngo ole ole ya ole aku ngalo la nga ubo masih imbul budi aku amale ko sa Ewa wala imu mai makalu muku kale ai ngana nga e e coffee sina fa ngau fa ngau maku ku alfa fingera

Alla fanga un macuol fanga wasi fingerisco. Allo vai vai. Ni fi ya vai vai dalia. Kasi dalia kanga kanga sawa yeri wo se pake la kongo. Iyo talo nga mana ya navi va malo de vo da boinga. Nga ifol bao. De fanga va be vo iale e. Afi onga sidi si o pe ona bon bon belo fanga to teri la tau. Se ba si no fa fi nga bota to le ne fu tai ha. I la fu ku wo mai ni va ye fa ya ku lo fo e pa wa do le mele mo i mombo. O a fo o e fa kanga nga fa yo le mor ko lu mbi o ki ki ver ku wo mai. Mere yo ko. Ha me fa kanga e me fa sa. La ka mo yo pu ya. La ka mo vai vai male malo nga sa wa nge yo. Ili kiri fa lu nga me o se fa ke dia. Ole kai polo ngum da ka si ale nga ngai fo le ba. Wala ki sa. Tai bole wa tu tu sfulu lu mo ni ta lo le tu la sma lua.